0: manje inkinga unkosikazi womuntu makatha uthi akafakelwe imali ke manje ngeke nje ngeke sikwazi bese kuba ngoblosi lapha sizamazama sinawe asilele sikulalele ke mamzizi ukhona ke futhi nobusani khanyile na ngiyambona baningi nje bakithi abakhona lapha yeku lezo xhumana asambe siye kuline 0860002437 sibone ukuthi bani oqala khona ukhozi sawubona
1: Amazama.
0: Unjani?
1: Usaphila wezame nambithe zakheni kwa i umiyo mnyama lo ucwanene.
0: Yebo ucwanene, kuhamba kanjani lapho ka i?
1: Hayi futhi hayi kuhamba kahle izama nje. Ey futhi sibonga ukuphila. Yazi ukuthi mawungena emsakazweni ukhozi lokwenza wazabantu abaningi. Uhlezi ulimela, uhlezi ujabule ngoba abantu abamazi mawuzwa sikuthiwa kushoniwe endaweni. Imosi njengami nje mawuzwa kuthiwa kushona umuntu. Umuntu omaziyo ngenxa yeredio baphela uyena owakwazi kuqala. Kuba buhlungu ke lokho nje ngikubona nje umfana obese oshonile nje sasisebenza naye. Owayengithanda naye wangijwayela ngeredio. Kubuhlungu nje kodwa hayi sibonga ukuthi uJehova usasibekile zamazama. Asambeni ke ntombi nami ngidedele abanye.
0: Thank you Gcwanina, sibonge bhuti. Sithola omunye futhi cause sawubona.
2: Zamazama.
0: Unjani?
2: Ngiyaphila unjani Zamazama?
0: Ngikhona mfowethu.
2: Yebo hayi. Khuluma nomkhasa wamtshari kwahlabisa eMpanzakazi.
0: Nenzani lapho kwahlabisa?
2: Sihlezi nje sikulalele sikuthanda ukubhubha. Usukusukile manje sibindile usukobhanana nawe uyakhuphuka wonke.
0: Mina yazi mina ngaba nenhlanhla mina ayiki into ekuthiwa iyangigulisa into engingayidli ngoba ngisoke ngayikhonzile. Ayiko nekuthiwa iyangigulisa.
2: Uyamkhulisa ikabishi kuphela njaye lokho okunye ziyathanda.
0: Hayi ngeke kanjani? Ithe na ulthandi. Likwenzani ikabishi?
2: Insizwa zakithi ezamazama lapho yazo.
0: Hawu ngiyabonga ukhonze mfowethu ukhonze insizweni.
2: Hawu athi ngikhuphule phela kancane mfowethu uhlale kwenza nje wakahlela noNtokozo wakaNdebele nomnotho wakwaNhleke Gcalabeni noSipho kaMhlonqo.
0: Ivaleke mfana ngoba vele usungibamba inkunzi. Bye bye. Thank you
2: futhi. Thank you Mhlabisa mfazalazi.
0: Thank you niphile nje lapho kwaHlabisa sithola omunye cause sawubona? Because Futhi?
3: Namazama awusungizwa noma thothol.
0: Gijima gijima gijima uvale lo noma thothol.
3: Sengivalile niyazi.
0: Usaphila njani?
3: Hayi nokho mkhona matozo ayishilo ngasuke ngayiqopho edmontete
0: budi
3: ngakini impela mthu ngathi wena kodwa ngwande kanyusa wena
0: kodwa vele nje wonke lo layini gudla nje kuyale phezulu
3: weza amadaba uyazi ngayo nasenza nje isizwe lapha tisha yazi ukho ublose yayinkulu nje ngomzimba kodwa isiyase emhlabeni eyakhona ngalethu ngayekade ishale kakhulu amabhasi lawa akhe ithi yabona
0: ukuthi ngathi ngiyambona lo bloss ukuthi bebe uthuke manje anginayo isho ukuthi uyena muphi ngoba ukhona nomunye oyishayela i-truck eyayihambele enqabeni nomunye wamabhasi impela bangakithi impela umkhaya labo
3: ngizokuzwa ukuthi lapho mfashu uthena wathi ngishayela ke ilokhuza le-truck aka ya detfarm ke thuthuwa khona kunqabeni nengqondo
0: awu bakithi umkhaya wami Siya andinjani ikhaza lapho?
3: Hayi ingcono manje bese sithuka nayo ukuthi cishe 2-3 days nje ingcono.
0: Hayi ingcono bafowethu nifuthe umaleke siyabonga uphile budi.
3: Amen to me.
0: Thank you. Asithola ababili bokugcina ukhoze sawubona?
4: Sama.
0: Unjani?
4: Ngana kwethu all in order mfowethu.
0: Mfowethu uyibambile lapho senqutho.
4: Hayi, yeah, senqutho mfowethu la eMpumelelo Municipality Hall.
0: Mfowethu.
4: Ah, futhi ngilalela kakhulu mfowethu. Yabona inkampani eyathola mina, hayi angisukhohlisa beze bengingoma bethi hayi sihlabele saba abaphathi basike belalele kumanje. Hayi, ikhona mfowethu ngangisebenzele siyajabula singithanda kakhulu namanje noma ngihlangana nabaphathi bangithanda. Ngisebenzele iAros Processing Services manje. Hayi, angithanda abaphathi bakhona. Ngirathi ngana kwethu bathi hayi abilalwa lapha.
0: Ah siyabonga mfethu kusho ukuthi wenza kahle umsebenza awulali uma ukwi night shift.
4: Ya bakhulu kakhulu zama imali lokhu umsakazo ngana kwethu.
0: Thank you budi siyabonga kakhulu. Awu bafethu awokugcina ukhoze sawubona.
5: Zama umsele.
0: Unjani?
5: Oh bakithi le siyakuba bakithi.
0: Awu kodwa nkosi yami.
5: Angathi singaveli iphendu kumthandazo amana zabekulala nathi. Ukhuluma noSkhodo kahlale fahlumbe kwangenza uthumbu nje ngoba mina ngenkosana ekhaya manje mase ungenza uthumbu uthi ngokugcina

0: angiboni kuzozwakala kahle.
1: Cha, akoko uze nje ukutotose ukubone na othumba ukuthi batotoswa kanjani, bathandwa kanjani. Ake sikutotose nje.
0: Hey, we bakithi futhi bangathola lolo thando.
1: Hayi. Kebe kutotose nje uthenge lo manandi nandi yonke into oyifuna uyithole. Hey!
0: Futhi ngoba kuzoba i-weekend njengathi impela ngayi le deshwayo.
1: Yeah! Hayi ke bye bye. Bye bye futhi. Uthi akube ile deshwa, hey futhi inkosi yami, nangumthunzi. I'm signing the cups of the small, uphila dlozi, marumba peach, impi. Sakazolalela ukhosi FM umsindo wempela sonto.

kulo mdali wezulu sengokusithoba ngizocela lo muzi grace ya king locate kube ngathi ngine GPS izinto ziyalova mdali uyavula imithandazo ngempela uyayivuma ngiphase ngithi usise izindle kakhulu ngiresiva ngize ngikhohle nokubonga ngakuwe ngibuye ngikhale kakhulu esha ngicela ungixolele ba xolele nohlala ngomzali yabethu sibadle ngendlala

zama magic ngibengelele kwezini FM kamalam upress imbonge namale mdala emafakadeni ake ngitsi ukuzama kusho ukuthi usalitholele ithuba lokuphila akusho ukuthi nokucomplaina ubo complain ukukhumbula ukuthi awukhona sebengenana nalo ngisho nethuba lokucomplaina ngoba abasaphili akusho ukuthi complaina ngoba phela umuntu kodwa ungayeki ukuzama ngoba kusho ukuthi ithuba usasenalo noma usuphumelela ke phakanyiswa uThixo ungaphakameli abantu nalabo abathi kuyophela sofana ungabanaki ngoba bona se sebekuvumelele ukuthi bawuhlala benjalo uma belinde abafayo noma abahlulekayo ukuthi bawufana nabo ushuthi bona ke bazibashintshe. Angibonge.

0: Pronounce your eyes on the name.
1: Lalela phela. It's a family. It's a kitchen. It's a family. It is in Friday. It's thank God it's Friday.
0: Ash.
1: It's lalela la. It's lalela.
0: It pull us.
1: It's in the map.
0: It chill us.
1: It's a papa. I'm around.
0: Asa kato ma randu mo kulesimo somno tesi.
1: Yay, abantu abathile phela. Khona abantu aba right.
0: Khona abantu ba ukapha nje.
1: Eh abavele babe right.
0: Eh esikhaleni. Hey. UDJ Mshega, yamsana wami fako athi ndingavuya ngoku. Siyaphingelela ke ngenkulu inhlonipho nothando, siyangena ke siyakhula ukuthenga singasahle inkomo samuntu kuphila kuphila khona ke imizuzu ke manje eyishumi nanye libumbane ngehora lesithupa ekuseni. Sawubona, thumela inhle khani yenda kunjani uyaphila sile namaste benji. Kuhamba kahle kodwa uvim thembi kele ujama kamnisi ingozi mvela sowavela enyandeni uvele bahlenge into yomeqeza ikhophozele phambi kwamasokazi umbovu odla masela liqobo lwakhe sini vuka vuka vuka vuka sile. Aw, wasiphinda futhi lokho. Impela sonto futhi.
1: Ah, uyazi mfethu. Angiyazi mina ngoba kade kumthombuluko manje sithi ngaze ngaselwa we ma.
0: Hayi mina ngisazi.
1: Njengamanje sithi igemegeme sama Uber.
0: Kuyimanje nje ngizizwa vele ngimpela sonto.
1: Kanjani?
0: Hayi mina
1: ngisazi. Kanjani mfethu?
0: Hayi mina ngiyazi.
1: Hayi no hashtag ukhoze FM 66. Hayi ngiyazi lena. Ukhoze le 66 izolo lokho.
0: Hayi.
1: Hayi madod.
0: Manje sigijima nawo futhi.
1: Hayi angiyazi le.
0: Wa Mroza Wizi. Mroza Wizi.
1: Yimi loyo.
0: Kunjani wethu?
1: Lalela mfethu sengikhona uMroza Wizi bathu Mroza wangempela bathu uMrozu anti wecountry bathi lalela siyagijima Lord V.
0: Yes.
1: Sigijima nomuntu ngoba ngiyafisa ukwazi ukuthi silihlaba nobani iqanda. Buzi imfry namhlanje.
0: Sikhuluma kakhulu namhlanje impela ke sikudedela ngengoma sikudedela ngendaba noma umnandi kuphela khona ke uClarence wakamfeka ke emzimgwaqo. Sabona wesiqephezana.
2: Sabona njani?
0: Siyaphila inkosazana kunjani kodwa?
2: Hey, kuya kuyangiphinda lokho ungiphinde nje.
0: Okulethe ukuphinda.
2: Simtho ngicela bandla ongipha amanzi emazwi induduzo mhlambe njengobhuti o no Uber kanje oyisebenza yabo noma bane imoto eziningi. Yabo.
3: Ngicela
2: waselokushini owaziwa nje lokushini uthi awe razo.
3: Bese ngivezile ngaphambeleni ukuthi kungakuhle ukuthi usondele ngapha ngala ngihlala ngakhona.
0: Nawe kamazwentuduzo.
3: Ngingakusiza isemini, isebusuku, intambama.
0: Aphinda kukhulekele futhi.
3: Yebo.
0: Hey, hallelujah. Mbeke nezandla.
3: So vala umnyango nje sikhuleke mase ngiyakushiya ke namanzi akhona lapha wapheli, ugesa upheli la ngihlala
0: khona.
3: Emlazi nje awa sinayo yonke.
0: Oh, simakade sesizwe.
1: Noma mvuke kakhulu sinolwandle thina amanzi nje amanzi ethu sawaphiwa abe umuntu nje oyithandela ukuqala abhukude ekseni
2: uyabolwandle bro
0: lalela
1: sawuthi umnga
0: sputa nenkukhu lapha
1: eneyinaliti
0: inkukhu lapha hey isine hey
2: eneyinaliti ba razor
0: hey khona nidlala naye Suncoast ngiyasho ukuthi iphunyukile ke
1: le bihambela
0: nje
1: naye yenze kahle
0: yasinda nayinyama
4: hey kodwa leya Suncoast lengathi mnyamana
0: emnyama
4: ayise yankukhuleyana ngempela umuntu khona wayeyenza into zakhe yasala lapha.
0: Yafithiza naye.
4: Isihlezi seSuncoast mama ngijoga lapha nginokuyibona.
0: Ah simthoka. Hayi
4: ngempela.
0: Hayi what's your number?
1: No abantu hashtag ukhoze breakfast oseke wayibona. Ayavela si athi nami ngeke ngayibona impela ayilokhunzi.
4: Lenkukhu ba lapha nje. Kwampela kwaseSuncoast mawugijima khona uyibona njalo.
0: Yathi nje yatintithi inalithi athi ngeke ngikubona la.
1: Ndifuthi sisiliyaza ama robot.
0: Manje inkinga yokushuthi ngo
1: indaba umgqakazo phohlwa inkukhu zanga kwamroza isandla umgqakazo leyaza amabhega
0: la inkukhu egembulayo
1: ama rips
0: manje ayifuna ukwazi ukuthi lo wayilungisa inkinga zakhe ke zahamba kanjani ngoba
4: zahamba
0: uyafayela
5: zahamba sanbonani umzansi nazi izindaba ezimnandi lolu olunye isuku lokuqala kabusha ngakho lwenze lube ngolwempumelelo ngempela ngefiber noma whole grains Weetbix indlela yokuqala usuku lwakho.
6: Nomzana Khumalo, halala ngokuthatha umhlalaphansi. Usanda ukudayisa imoto yakho ekade uyisebenzisa ku-WeBikers.
7: Indodana yethu iyasitshela nge-WeBikers. Futhi ke, asikholwanga indlela okwabalula ngayo. Manje mina nonkosikazi sesizothokozela umhlalaphansi wethu ngaphandle kwenkinga.
6: Kungani ukhethe i-WeBikers?
7: Bayashesha nabantu. Bazifikela bona ekhaya lethu bezobheka imoto. Futhi ke sayidayisa ngalo lolo suku.
6: Angeke ngilunge mina kulento zo-internet. WeBikers, ihloselwe isigaba esisha, ihloselwe wena.
0: Imphuzu kamadika yishimi nanhlanje libumbane kehora lesithupha ekuseni akasihlabeka iqanda ngempologo bakithi ke sizwe ukuthi ke ubani esivuka nabo namhlanje ekuseni. Hawu madoda, na usuke wayibona yini inkukhu? Awuthumile voice note lapho kungolihlali kuthi le nkukhu yayazini le ekuyona edla imali zabantu lapha Suncoast. Ehamba nayo yonke uhlobo lebhadi lathi la ngiyalapha kulaba gembulayo.
8: Daba iqanda ngempologo wetshise ngezindaba ezimnandi kukhozi breakfast, kukhozi FM, luhamba phambili.
0: Cause the breakfast.
1: Say kalileke imfrai.
0: Yeah.
1: Nazia.
9: Bathakaza bahle ndaphila.
0: Hayi, umroza no Clarissa bahle bafula. Thine sino simthuwe siyancenga.
9: Nikhuluma neboka mfeke emntu badoba.
3: Awusandawana.
0: Manduma mandu.
1: Uphuthe ka Clarissa.
9: Yebo kuphi
3: hayi. Awusandawana.
4: Hey umincile
0: ndizwa. Ngizange ngamncoma no Clarissa. Hey kanti ubhutwakhe.
9: Yebo kusho ufisa wami lo.
0: Mfowethu.
9: Bathakaza ngithola ku 91.5.
0: Awuzwe.
3: Eh usabale ukubaleka lapha ndoda.
9: Hayi, sento akukahle.
1: Owakithi phela.
0: Mafayi.
3: Ayikhikinga bafu sekhaya la.
9: Hayi, noma ngabe izinto zodaka sekhaya la.
3: Yebo, ngikuthi siyabonga.
0: Eh, oh. Uzizwa unjani qala ke ngoba sekhaya izindle zodaka?
9: Hawu,
0: siyabonga.
1: Sekhaya la.
0: Sekhaya la. Noma ngabizindle zodaka. Hey kwazo kwamnandi uthi noma ngabizindle zodaka angisizwa sasisho sakho bafu kodwa kulungileke. Mbrozo uphethe bani la.
1: Sawubona siyakubikelela ekseni ake silhlabi iqanda ngemfoloko.
9: Good morning, Sanbona ni kukhozi breakfast.
1: Hayi bo khuye more njalo wena. Hayi wena.
9: Khuye more, Sanbona ni ngiyaphila.
0: Siyaphila kunjani?
9: Ngiyaphila umlindo zipass voice ngiba sechivile ku 19 lapha nesikhosi emtshezi ngilive rele me papa fry magcini ningibamba ku
0: 3.4.
1: Nazoke mfowethu 93.4 sekuyi extra time ngokwebhola. Siyabonga uyezwa.
0: Ah, uzambe.
1: Asambe. Yebo.
9: Hamba kahle.
1: Hayi sikhona.
9: Akezwa ka. Nizwa kahle njengabula iphezulu kuyacaca ukuthi lesihlanu la engeza emina usiyafana ngolo show. Khamba kahle kunini?
0: Ah mnandi mfethu. Mnandi ngibuzozwa nawe.
9: Lokile ke sivukile lathi kumanje la engeza sinalele ivo lobuphezulu. Sambe.
0: Dango! Hey! Rose uphethe manje lapha.
1: Angazi noma kungene izengezo yini noma kungena ogirl. Sawubona ekseni siyakubingelela.
9: 91.5 la ngimdonsa khona ngiba ekahle ngekhaya semsebenzi ngathulile esiphongweni usizwa kamtore lokhuluma.
1: Siyakuthanda wesizwe mfethu siyabonga ukuthi lokhu ingxenye yomsakazi ukhozi.
9: Ngifile nje sembonini.
1: Kulungile embonini yethu mfethu ezokuthuthu suka phi uyapi?
0: Awu.
1: Ngokusehambile. Sibingelela yonke imboni nje ekhona ikakhulukazi kuyo kezamatekisi kanjalo futhi nayimoto eziqashwayo. Sibheke namabhasi mfethu athatha ke abantu iprovince neprovince. Siphende sibuke kakhulukazi ke ezempolompolo wemchulu lapho. Ngiyabonga lapho na umusu sixoxela ukuthi khamba kanjani ko TikTok ikakhulukazi kwezempolompolo. Sawubona?
9: Mrozare novini njani?
0: Siyaphila. Unjani?
9: Hayi kufini kwaze kwasabazala nompilo maphumulo lo thusuka dumeza thusuka ndawo zwathini emsingini siyajabula ukuba nani
1: mashima
9: asihlophule iqanda nje kuphela
0: wethu awu wethu athi nje asihlephule nje iqanda kuphela masibe ngapha ke sibe nezimigwaqo no Clarissa Mfeka khona ke no VK athi ke ezimu kanjani izidime lokwamanje nangusiza DJ Maphorisa kule hlanje namhlanje bakhala nge bank notification.

0: emsusika yishumi nanhlanu libumbeleke ihora lesikhombisa sekuseni. Senza njalo ke mtakababa basikunikeza lo muswa wokuthi namhlanje simfry, namhlanje ke ulesihlane iweekend impela sonto ayifikile. Sawubona mangabe nawe uyazizwa egazini ukuthi awusekuphile kwaba njalo. DJ Zinhle, DJ Lace, Navy womculo, Msindo Listo noThobani White, bathi njengemali.
1: Ngikuthanda njengemali ke mfowethu, ngiyazi ukuthi khona ozongena njengamanje. Athi ngicela ukwenza kanje ngoba ngimthanda njengemali, ngiyafisa ukuthi ngimfisele ukuzalwa okuhle namhlanje kungomhla ka 21 kuAugust kunyaka ka 2026. Siyangimangalisa ukuthi mina othi 21 zolo lokho kade kungumhla ka 11 kuAugust kuyibirthday yami. Ngiyabuka ukuthi hayibo inyanga inayo ayisekho. Ake sibheke ukuthi obani abazalwa namhlanje. Siyali. Sika.
2: Sanibonani kuCozi breakfast. Mroza now V. Ngisacela ukuthi happy birthday kumfowethu uSenzo Hlela, uSenzo lapho cousin, I think wenza idrama at the moment. Ukhulu uzokhokhobe but insizwa iyawuthanda kakhulu umsebenzi wami mani ngiyayazi. Ukhulu uzokhokhobe mfoka Hlela mfowethu siyabonga. Gama lami nguMandla ngwaZulu boyfriend ngila kwana ngoma esigangeni.
1: Make
3: abathi siyalisika, siyalisika. Hashtag ukhuluma ngosenkosi waXaba, ngithi happy birthday kusasa kulinde ukuhla uMkhize uyazalwa. UMr Deco laphaya okhalweni kwama bathi hashtag ukuhle kodwa fethu uqhubeke nokwenza into ezinhle.
4: Happy zalwa day kuthule bona meyiwa umakhelwane wami khona la eMkhazini. Ngimfisela usuku oluhle, aqhubeke asiphathe kahle, aqhubeke nokuthanda abantu. Insizwe ehlezi ihlekela le. Kanti nami ngithi happy birthday in advance kumina njengoba ngizalwa ngesonto. Ngithi nje ifisela ukukhula, ifisa uqhubeke ngibathanda abantu nokuhlonipha. Ngiyazibonga kakhulu. Igama ngikundla kacele ngisemkhazini.
5: Sanibonani, sanibonani Mroza noV. Ngithi siyalisika kumina Qobo. Ngiyazalwa namuhla uMamaseko ethokoza eGoli eGauteng. Ngithi ngiyabonga, ngibonga iminyaka uNkulunkulu angiphe yona. Ngiyacela futhi angandisele, angiphe nokuhlakanipha, ngikhulise abazukulu nabazukulwane bami. Ngiyabonga abantu abami.
6: Sanibona noKhozini, nikhuluma noBongiwe Khanyile la eSweet Waters ePhophonono. Sacela ukufisela umngane wami usuku oluhle lokuzala uThulile Mbambo. Ngithi nje abe nosuku oluhle, uNkulunkulu amgcine kuko konke akufisayo. Engathi ngingaphumelela usuku lakhe lube luhle kakhulu. Ngiyabonga.
0: Sengijabulela nje intombi endala.
1: Hawu intombi endala, inganami ngizwa khona ukuthi nje sengathi uNkulunkulu angangiphi ukuhlakanipha. Ngikwazi ukukhulisa abantwana bami, abazukulu bami. Uyabona ukuthi ogogo bakithi baba nomthwalo beze bayongena ngendlela abasithanda ngakhona. Siyabonga. Ake sibheke ukuthi ubani ozalwa namhlanje. Sawubona. Oh.
7: Hayi no Mroza la kunomyalezo la ku Mr Nyathi naye ufisela unkosikazi wakhe uPhosha Nyathi osuku lakhe oluhle lokuzalo bezalwa ngolesithathu ke yena kwasho ukuthi ke mina ngiyibone late ufisela nje umnyeni wakhe uzenzele wakanyathi.
1: Ha uzenzele mfowethu.
0: Oh. Uzenzele yena buka nje manje usefisela nezilokothe ezinhle.
1: Cabanga.
0: Yanenze nani simtho yazi. Ngazi ugcina uyenza emathuneni.
1: Awusukahle duza. Lungile, siyalisika, siyabonga mfethu uzenzele.
8: Siyalisika Mroza ninjani?
1: Siyaphila girl.
8: Siyaphila kilo.
0: Hello Dolly.
8: Ninjani WhatsApp?
0: Ngiyalisika.
8: Ngiyalisika namhlanje wevi uzala indodakazi yami uThembisile Msibi ofunda eDeepdale Secondary School. Wenza ugrade 8 uGelo wenza 14 years namhlanje.
0: Awubhakethi. Awubhakethi.
8: Siyalisika vi uthi ngikutshele ukuthi ukukhumbulani usamthandazela kuGozi FM.
0: Aw bakithi umtshele ukuthi ke manje ke singapha kodwa umkhuleka wona sahamba nawo.
8: Uyazi ukuthi ususe cousin uhamba noMloza.
0: Umloza ni.
1: Umloza ni.
8: Upho intombi yesigcebe.
1: Ikhona sasiyudiya kale.
8: Hayi bo, hayi bo intombi le isihlanganisela izingane phela ivele igcebeze naye ithi phela sengifana no.
0: Uthandwa thina Thaleza. Siyabonga, siyakuthandaza.
8: Nginifuna ngalufuno lwalwami.
0: Nda.
1: Nda.
0: Nda.
1: Ndimacherona budi. Siyahlanganisa.
0: Hayi, siyathunga.
1: Yebo, ndimacherona budi. Sawubona ekuseni, siyakubingelela, siyakuthanda kakhulu. Sithi ubani ozalwa namhlanje?
9: Good night, siyalisika.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah.
1: Sikhona mfowethu.
9: unhlekelele lo Dometho masifaka into engenalo into yokufulela ngayo noma umathi. Nithi happy birthday la kubheka kumntwana kaBhuti.

0: ukuhlawula ukudla okumnandi kube Ramalicious. Thola iRamatab yakho namuhla.
1: Bafethu kuhamba kanjani? Kuhamba kanjani? Uthokozini lo kaMhlebe yalinga nehlihlwe emnqobokazi emakhosini esigodi. Ayi mina bafethu bekuthi uma ngiyodoba nje kuke bengihlezi ngiyibona laphayana emnyama bafethu ngasemfuleni wangakithi emagibhu laphana. Ngithi hayi bo le nkukhu bafethu njalo. Nengiye emasimini nje uyabona. Ngithi ha hayi ziyakhala more.
2: Uyabona le nsizwa le isaze ixoxa kahle le ndaba yenkukhu kodwa indaba isiswa uSimtho ukuthi uSimtho kunenkukhu ngase Suncoast. Uya uthi uClarissa hayi bongempela ngithi mina bengaze ngiyiboneke leyo mina nginenkukhu nje ezazingivimba ngase Moses Mabhida ebusuku ngize emsebenzini ngibe ngisathe ngishona le sengibalekela amatshwele ke manje nami nemoto ke ngoba ngisaba ukuthi ngizoshayisa uyayibo izinto ezifana nale manje le nsizwa le ngisazophinde ngiyilalelisise kahle. Kanti ke naye enye indaba ebalulekile wemfethu umhlonishwa ke umeya waseKing Cetshwayo uKhansela uSikhumbuzo Dlamini kanye ke nondunankulu wakwaZulu Natal umhlonishwa uThami Ntuli bamema nje umphakathi waseShowe namaphethelo emcimbini ke wokunikezelwa komsebenzi osuphothuliwe wokufakwa ke kwamanzi emzini ngaphansi ke kwahlokohloko Water Scheme Project eMlalazi. Lo mcimbi ke kuthiwa ke lo mcimbi ke uzoba ke ngomgqibelo ngomhla ka 22 kuNcwaba eMbiza bani noma eMbiza na 2 Sports Field kusukela ke ngobani ngo 10 ekuseni. Lalela ke usigiya ngengoma ngoba ke uzobusakaza bukhoma kuwo lo mcimbi kusukela ngo 9 ekuseni njengoba ke sizobe siletha ke zonke izikhathi ezibalulekile zalo mcimbi bukhoma emoyeni. Bingelela kanjalo ke novusizwe uma kuthiwa sigiya ngengoma sigiya ngengoma uzobuhleli ke khona lapha ke endaweni ke yasemlalazi eMbiza 2 Sports Field.
3: Hayi bo Mroza noVika kanti nomakhelwane bamini ngoba le nkukhu leni ibonayo ngo-12 ehamba namachwane nami la ngiyayibona ngo-12 ngimangala ukuthi hayibo inkukhu namachwane ngabo-12 izinkukhu zilele zonke zisemthini nje zisemthini zisemahokwini zisemahokwini leni ehamba la ngabo-12 ebusuku hayibo. And weviki kusuke kulwesihlanu la mina kungesizona iFriday ngiswe ngiyibona kahle ayichabanga kunzima leminyaka
2: amehle bona
4: ebona kahle
2: kungekho ukuthi kwasha kwacima kwavuthalela kungaphi ukuthi ubona engambili into eyodwa ngolwesihlanu nje kahle konke kuhamba kahle
4: ebona kahle ukuthi nayi inkukhu ihamba namachwana
2: mina ngayibona ngempela
4: wayibona na
2: ngase Moses Mabhida ke mina ngizongena kibe manje ngizama ukuthi kusama unazi inkukhu uma ngishona ishone ngala angazi kushini nayo phela ngoba
4: ngizokuvikela
2: la isuke sididizela angazi kanjani amatshwele uyabona uyabuyela into ingakuthela phansi imoto lapha ingakuthela kibe ngisenze ngishona le hayi okay kwaba usiyajika lento hayi ngizongena ebusuku uma ngithi nayi
4: nayi inkukhu
2: ngabangashona le ngabe ngisathe ngashona le uma sengithi nayi imoto isiyophuma isihamba iyeze ngalapha ngithi kodwa
4: ngosiyami
2: ngoba phela uma ngeke ngabreka la izoginqika imoto
4: akumangazayo ukuthi sinamachwane iqhudi lithathaphi
2: ilezo yabana nje imkhuba nje etheku
5: asisho ukuthi hamba nocutha amaphara lapha ngasemaphitha kahleni bafana
4: iqhudi isilithathaphi isinamachwane nje
5: ikhona nela khona
4: emaphitha khona thena ngeke inkukhu isuke ejozini lizofela eThekwini sifikile kukude kaphela ejozini isuke yathi mifika lati gode angisayi lapha sengihlala la eThekwini manje ngasedebhe bank on it Bena boy. I've been not comfort. So forgive me if I fumble. Cause I'm only human.

0: Burna Boy ati bank on it njengoba nawo ke ubhanka nje kumngane wakho omaziyo ukuthi kuba vele into zakhe ihamba kahle angazi noma unayo leyo ntata eni wena Mrosa
1: yokuthi kube nomngane nje othi noma ekhalela into ashesha ayithole mhlambe nami nifunda ngisho nalaye uthola ukuthi into nje noma seyicela uma ke wayinikina phansi noma wayiginqa phansi useyitholile leyo nto hey uzufise na ukuthi yazi kube ngiwakhona kube inkosami ngokuwa lo yamozi inkosi yami nami mangicela into nje ngivele ngithi nje ngeke ngikwenze ukuthi kuvele kuthiwa mnikeni mthengeleni ubhakha ukuthi sekufika isitayile sokuthi uyabo nami sengiyathengelwa uyayibo into enjengaleyo uzofisa mpethu uhala usayingane ziningi izinto ebesiyihalela
0: yona nto sikhuluma ngayo namhlanje bakithi ke sikhuluma nathi kunayi na umngani obusisekile empilweni umngani nje ongaswele lutho owakhula nje nakho konke wawuze nawe ngempela ufise ngathi ngabe ungahlala ekhaya kubo umuntu nje owayethi mecela nje into ayithole ngaleso sikhathi azayibhuquze phansi njengoba usho nje ukuthi hey madoda nasesikoleni wawuthi uma sekuphuma esikoleni umuntu hey nayi mambane madoda ihamba yodwa noma kuvula isikhaftini esikoleni ngiyambo ukuthi hey phila kamnandi umngani wami hayi ngoba unomona cha kodwa nje uyasho ukuthi hey mngani wami and futhi uyambona ukuthi hey mayiwakhala kabili usuke esethathele kakhulu khala kanye
1: into thile uzoyithola
0: noma kanjani
1: ayiqale mfowethu
0: unaye yini lowo mngani onjalo thumela ivoice note wena ku 0791639874 0791639874 madoda nangu Drake shebang
1: athi shebang glow ndawo leyo ngicabanga ukuthi ke ihambisana kahle ke le ngoma le nalento esiyixoxa njengamanje VN aweze
0: Dango.
2: Yeah. Ice.

0: Ask Ngereko Wagama voice note sakho ku 0791639874 siza ukuthi ke kuthini ukuphawula kwabantu mangabe ke mhlawumbe ubungaziwa ke isihloko sethu kunodaba la esiphekwalo la ke khona umama okhulisa ke umntwana eminyaka ke engu 18 emfice ke ubaba umnyaka ingane ke inonyaka owodwa waseke sebeyathandana bezwana sonke ke leso sikhathi lo mntwana wamfica engathi ke enonyaka umama nje engekho empilweni kodwa ke kuhambe kwahamba umntwana osena 18 namhlanje nanguke ubaba esebuye ke kumama womntwana esethi ke ufisa ukuthi ke babe umndeni ndawonye bashade ngase ngibuza ke ukuthi kuyenzeka vele into esivamisile ukuthi ke siyibone abantu mhlambe ke ufice umuntu enomntwana kuyaba ke niyaphusha abese ke esebuyelana noma wengane noma ke abuyelane nobaba wengane yini okufanele yenziwe la ubani osephutheni phakathi kwe ukhona kono osephutheni noma idlala ithanda khona ke sizwe la kuma voice notes
1: Sawubona ninja. Hayi siyaphi. Hayi. Ubhuti uyabhetha nje. Ayenziwa le nto, ayenziwa star. Uzophinda futhi azale enye ingane naye futhi, amshiye nayo futhi. Akamboni nje umuntu omkhathayo omthandayo. Ngoba phela umthandile nje amanzi sesha umhlaba lo siyabuya uza kuyena. Ingane siyikhulile. Hayi uyabhetha ubhuti uyabhetha utsho amagwazi oya imfikazane show
2: asibingelele uKhuzini FM Thembeka kaZonto hayi siyakuzwa ukukhuluma hayi kufuneka sikufunde nje Thembeka ukuthi into yomuntu or into ongasiyona yakho iwumhluzi wempisi Thembeka sengisho lokhu ukuthi uma ufika ngini engane siyikhulise nawe nami ngifike ngisitholane nawe nengane siyikhulise ndawonye akufuneki ukuthi ngibe ngibeke enhlizweni lokho kufuneke nje kufana nokuthi bengenza nje nami njengabo bonke abantu hayi ukuthi sengakubeka enhlizweni ngoba vele leyo nto ungasiyona yakho usungasiyona yakho umhluzi wempisi vele ngiyabonga uwe mzongo sigqabe kwa Thames Springs
3: hayi Thembi yakunjani siyaphila thina le ndatshana ithanda ukuba nzima ngoba ubhuti ngathi akalenzanga iqiniso kubuye ngathi akalenzanga iqiniso ngoba bakhulisa umntwana bebabili nosisi uma ngabe umntwana esekhulile ubhuti useyahamba useyoyifunela la ezogugela khona la zohlala khona nomuntu impilo yakhe yonke kunokuthi futhi ubhuti uthemehle nosisi lade bekhulisana ingane wabona ukuthi angeke ngize ngihlalela nalo muntu phela niyafundana nithami ngihleli ndawonye wabuthi hayi ngeke ngihlale nalo muntu impilo yami yonke ngesithiwa mhlawumbe edisayidile ukubuyela ngoba wayengane wabuthi uma wayengane wayeyingcono hhayi kona kunzinyana ngumam Thembe ngumasithole ngamhlongile wakhe kwamashumi yabonga
4: mola msakazi yo msakazi bahlala kwisitori esinzima msakazi yo thina madoda sithole kanzima siyithwele kanzima thina madoda kuthi manje asifuni ukuphumela obala sisifihlile kalokhu sisifihlile kalokhu yo ngifundisa ingane eyafika nonina ngayifundisa ayifundisa ziyaqeda esikoleni ingibiza ngobaba nxa isifumana umsebenzi yo bangaseyena ubaba besingutata kabani isingibiza ngalezinye iy'ngane engizalayo kumanje sagcina singasingizweni naye siqeda isikole benguwutata ngisayifundisa yathola umsebenzi angiseyena utata sengiwutata kasibani bani yo msakazi siyabasifundisa nje siyasiza kodwa ekugcineni hhayi siyangena ey'nkingeni bo yo
5: jabule kakhulu
6: kwanongoma
7: ke sivakashele kanongoma
6: ngena ku 92.9 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili

0: Ngenza ngavela ubuyilindele uBramlilo, balale umsakazi ukhosi FM sawubona.
1: Umphumela kaMasikane lapha enkandla, ethuma kwesikamagwaza, ngihleli nawe ngilele ngalene wena.
0: Awusuka bantwana siyasha kola kithi ekhandla. Bala kasihlele.
1: Ah, complete.
0: Bala sihlele. Kodwa ngithola kubani?
1: Njengamanje mina ngibudonsa la ku channel 8.7.
0: La la la.
1: Ah,
0: wena.
1: Ah, complete.
2: Novela njalo ngolehlanu ngo 12 kuya ku 3 ekseni ku Khosi FM. Nakho ebekwenzeka ngujabulujule
3: ishilo la ngathi ke phela sobe sinayo la ufikile.

0: siyawubona vele ulayini esihamba ngawo nesiza ngawo nangesonto elizayo futhi sobe sikuphatheleke omunye umuntu wesifazane owenza ke ezibukwayo uma ngabe ke sikuyona ke lemboni yasiyayisithi ke travel and lifestyle suke ke sizula la siphinde ke futhi sishayeke indawo Phumzile asikubingelele Ndosi Magaye Nkomse ngilele Bye Emilia Kahlele baphethe kahle lapho uClerisa noSiyani
1: bangiphethe kahle kakhulu
0: Ubatshele nje ukuthi ngithe uma beke hey
1: bobe bangifuna inyama yakho bekuphathele inyama
0: aha Kodwa siyada Clarissa hey chutu zoba mude ngenkani ke namhlanje
2: and bengizohamba nje sengithinkindo ngalaphezulu
0: akusenani Phumzile yazi ukuthi ngiyathanda kakhulu ukuthi namhlanje sinowesifazane osemncane futhi ke owenza ezibukwayo abantu abake baya lapha ya Wiseman's Car Wash mhlawumbe ke bangakufakazela lokhu engikushoyo ukuthi indlela eniphethe ngayo leya ndawo indlela nje eyisimanga yini eniyenzayo ukuthi kwehluke kangaka indlela le Wiseman's Car Wash esiyibona ke iyiyo uma siqhathanisa namanye
1: Hey, thina nje angeke ngithi sesinakele kakhulu idingo zama customer. Yona into esinakele kakhulu senzaqile lakho lapho uthi ama customer siyawalalela ukuthi adinga ukuthi kwenziwe ini abethanda ukuthi kuedwe ini yini bafuna ukusisuse kubaluleke kakhulu sisilalele idingo zama customer.
0: Yeah. Use lapho edingweni zama customer ziningi izinto umuntu azibona zenziwa lapha yangapha laundromat ngapha kuyaphekwa ngapha kusiwa inyama sichazile ngalokho ukuthi umqondo walapho usuke usukaphi ngoba ithi into car wash kodwa kule car wash siyibona yenza izinto eziningi noma nje mhlawumbe usinike yonke lento eniyenzayo usibeke sithombeni
1: Hey thina car wash sithanda ukuthi uma ufikile uzowasha imoto ungasahamba ufike nje uzogunda washa ingubo zakho washa amateku khona amahapli khona ikishi nokudla umnani kakhulu khona ibhusha khona nezokucisha koma eyibanda kakhulu nje kuba njalo nje kuningi esikwenzayo
0: so ungasho ukuthi sona strategy nisebenzisayo lesukuthi again hehe ama customers
1: yes sona siyayisasiza kakhulu isona nje
0: ngifisa ukubheka la ukuthi iyiphi indima oyidlalayo njengomuntu wesifazane osemncane endaweni iyaselokushini ukuthi ke athuthukise umnotho waselokushini
1: thina siyesithande abantu esibaqashayo abaseduzane nabakude yabo so sesithanda ukuthi siyazi ukuthi umuntu mangaba eqashethula umsebenzi uyakwazi usashintsha impilo yasekhaya naye nalokho bese sithathe futhi noma ama business abanama ideas abo azofitha lapha na emsebenzini wethu athi umuntu ngicela ukuvula isitolo mayikhona indawo bese siyenza futhi into ozohamisana nendlela esebenzisana ngayo ebese naye aqasha abantu bakhe futhi lapho yabona ukuthi sekwanda abantu abathola amathuba omsebenzi
2: kegele okwamanje kodwa ke njengoba nje usho njena mhlambe futhi mase ngibuze futhi omunye umbuzo ukwena siphumzile ukuthi ke mhlambe idlala yipi indima eminye futhi emnothweni waselokishini cha uthi into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu leyo ukuthi ke yebo likhona ibusiness imsebenzi siyayibona mhlambe ngabe kukhona futhi okunye okwenzakalayo
1: siyasithanda futhi ukudonate on special when it comes to iingane zesikole siyathanda ukuba uyibandana naleyo umsebenzi le kanjalo kuthenga nje ama uniform uhambe nje ubone uvakashela izikole yeah I think ngengisho kanjalo siyathanda ukuba namanye ama project ka amasonto labantu abenzayo youth iqilini ama sports nalokho futhi siyabandakala nalokho
2: ngokubuyisela emphakathini ngokubona phela abantu ngoba phela ibona futhi laba
1: bona futhi
2: abalana sifuna ukuthi nababa right baphile babona ngempela ukuthi no nathi sendaweni ephilayo
1: yes yes yes
2: manje ohlamba ukukhona ofisayo alibule business ethi hey kodwa kusami umuntu angenze njani ke manje ukuthi le business mhlambe nami ngiliqale kancane noma ngihlanganisani angaqala kanjani mase sithethwa nje uyimisela ngempela ngokulenza
1: ayi ngengisho because nathi unyaka wes 12 manje lo siqalile so uqala kancane athi waqala nje kwaba yishisa nyama ne car wash kwaba ne salon kuphela so the more si grower the more izinto lokho zandazanda njengisho kakhulu kulalela kakhulu idingo zama customer yiyona ukusiza kakhulu ngoba ibona abakutshelayo ukuthi sicecela usilungisela lokhu sacela usetela lokhu especially indaba ye security futhi siqila kakhulu ukuthi igada kakhulu le ngoba phela indaba enezi kanjena siyazi ukuthi kuba khona laba suke bekanga yabo

0: DJ's Pair Live no Zim Dola.
1: Ibalo zaka muva uma qhathaniswa ngendlela esihola ngayo thina madoda nabantu besifazane. Hey gebe lingakanani.
2: Vamile endaweni eyiningi ukuthi okay indoda kufanele umholo uthi xa ekubeni kahlahle ithina sithwele amakhaya.
1: Mhlawumbe umunye ngakhala ethi uboku ubheke nomsebenzi amadoda anikezwa wena kwesinye isikhathi.
2: Awusakho umsebenzi esingawenzi sina njengoba besifazane. Yonke into yithi kwa plumbing sikhona.
1: Hayi nikhona.
2: Kwi construction sikhona.
1: Kodwa uye kubona ukuthi osisi bamisa lamaduku labo. Ukuthi hayi yakhiwa la kunengozi.
2: Siyahamba thina lapha emapipini. Makuthiwa amapipe kufa kwamanzi asuka la la komasipala sikhona lapho umduwe.
1: Kodwa vumani uma umuntu wesifazane ezosebenza neinzizo mhlawumbe ngithi inzizo zine yena uyedwa ngendlela aphathwa kahle ngayo kuze kuthiwe hayi lokho okusindayo khuleke inzizo ekhona
2: kodwa ke emholweni kufanele sithi axathina ngoba thina siyonke
0: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
3: ngo 12 kuya ku 3 ntambama
0: Kukhozi FM
3: luhamba phambili sisipholele ku Kukhozi FM njalo ngolesihlanu ngo 9 kuya ku 12 Ukhozi FM
0: luhamba phambili.

0: Commission la ngivula i-commission ye-dunk ngifuna ukubheka ukuthi ke kweyakho i-commission lapho ekhaya ungayiqamba uyithini i-commission ongayiqamba futhi ke ayisesheni mhlambe ke ayibhekeni 0860002437 kodwa ke angiqale nganga ngokugcina la ku WhatsApp wami
1: ngiyabingelela zimiphi ulindelishwa khumalo lo enkandla kodwa ngisegoli postorus
0: yeah
1: i-commission ngaba uthando lemali
0: Thando lwemali.
1: Uma uyile ukuthando lwemali akunankinga kodwa ke phela alisebenzi ndawo zonke. Kungathiwa uma uyindoda engenamali bese kuthiwa faneke ilahlwe noma bese kuthiwa faneke ishiywe ngoba nakayinalutho. Naye umuntu ifana nawe ifuna impilo njengawe. Uma ngakahlangani, akakahlangani.

0: ucho. Ah, suwa. Khoza mapiko piko sawona.
1: Mamkhulu.
0: Unjani?
1: Unjani mamkhulu wekhandri?
0: Ha, unge right mfowethu.
1: Yoba ngithi mamkhulu wekhandri yabonga kakhulu. Mamkhulu ukhona sokuba vela kahle nesilawa.
0: Mhm.
1: Mamkhulu ngalivula mina icommission.
0: Yeah.
1: Icommission ngalivula mamkhulu mina, ngaba icommission lokulala into ukuthiwa amabheka amalobolo.
0: Oh, amalobolo eh.
1: Yeah. Yani icommission ngayifuna ukuthi ithi ke manje akulingane. Ngoba mkhulu wathi 50-50. Nasa ngalo boya nisikhiphe mina ngikhiphe u10 noma mina akhiphe u10. Ngingaba njalo yaba ela commission mamkhulu.
0: Ngoba ngonakele phi kangaka?
1: No ngisuse ekhulu ethi sesiyalingana 50-50 manje ngoba sena indawo mamkhulu.
0: Ehhe.
1: Yeah mamkhulu. So kwazi lapho nesilaba mamkhulu ngibonga.
0: Okay, kulungile. Angizobunye umlaleli wami la. Sawubona because
2: Sizimdo.
0: Yebo.
2: Ngiyaphila wesifo yami commission ngathi asikhulume. Eish. Sikuthele ngasethrini wesifo. Ufike uqashe kuqala efemini usebenze. Kufika umuntu ozorate angaphe kwakho nje efika.
0: Mhm.
2: Hayi yabona lo ndiyazi ngikhathaza le ngathi asikhulume ake izinto lezi ziqasha abantu kuyitshela abelo ukuthi kuyitshela abelo kudlo nto yenzeka kanjani ukuthi umuntu efike rate ngaphe komdala efemini.
0: Yeah. Ibhela nje lezi zinto ezenzeka emafemini.
2: Hey le yosebenze wonke ndiyakasefa nje kahle ngoba kufika nje umuntu arethe nawe akuhlola akuxhomele futhi.
0: Eish.
2: Ayothi ndolorayo ndatoni okahlamba usukuzana kangcobo okhuluma.
0: Okay, kulungile angizobona umlaleli la sawubona because
3: Zimdola.
0: Ninjani baba?
3: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila.
3: Ufinde wabuya la kwaHlabisa. Cha mina nje ngizimdola ngaba ivundulu ka commission.
0: Ivundululu.
3: Yeah. Ngake ngifune mina la kwaHlabisa endaweni yakhe eMdletsheni. Ukwazi ngalesiqhiwe sakithi ukuthi yaqasha kanjani.
0: Yeah.
3: Into engifuna ukuyazi. Ukuthi ukuthi abaphezulu abasithethe njengamakhosi nezinduna ngabe akukho nabakutholanga wama ke wathi indaba yesiqhiwe bathi babuya kini behamba udu.
0: Kahleni bo.
3: Ngiphinde ngiyekwahlabisa lapha kwamasala lapha nokuthi kwenzakalani ayikhona imali eyisabelo sokulungisa idolobha ngoba singenadolobha nje. Asinalo idolobha kwahlabisa zimdola sidalo siyahlupheka nje kule ndawo ngathi abantu bakhona bavoti la yenza imali ngoba lizona nje izona nje imvula iyagcwala impula abantu abakhulele bodeda begcine beshona lapha sengasakhona ukwela phesheya.
0: Ayi ayi ayi ayi kunzima.
3: Kunzima mina yampeli kanzima kakhulu akunankinga nje nawe ngayivula impela.
0: Ayi ayi ayi uyayibona ivundulula angibambe ukugcina ngapha sawubona.
4: Yebo mamkhulu uyaphila.
0: Ngiyaphila unjani?
4: Hhayi mina nexola eFosforus.
0: Aha.
4: Hhayi yampela ngabe umculo kamasikandi yabona. Sambo. Ukuthi baqashe ngokulingana mamkhulu.
0: Abaculi bamasikandi beqashe ngokulingana.
4: Yeah, emcimbini.
0: Kanjani nje?
4: Ukuthi ngalokho kuqasha abantu ababodwa njalo.
0: Ehhe.
4: Njengoba kuyiwa nje kumfucuzeko uyabona khona abaqashiwe khona abangaqashiwe.
0: Ehhe. Umuthi mhlawumbe ngokulingana kuze njani kushintshwane mhlawumbe ngempecuzeke enye kuqashwa abanye ngenyanga kanjalo.
4: Yeah, ngalokho kuqashwa nje abaculi babo.
0: Kungayi ngokuthi uyahitha yini?
4: Angayi ngokuthi wabumamkhulu hayi yabona.
0: Ongayi ngokuthi wabumamkhulu. Ngizokiyeka nje kodwa ngiyayithanda le ngxoxo cha hayi kulungile siyabonga
4: uphi lo
0: usidumo ukhona usidumo lopho ngolo ngiyoshawa i-network lopho kulungile siyabonga kakhulu okay hey hayi dai da ba commission yey hayi ngiyayibona ukuthi ishubile ukuthi umuntu mengavule yakhe commission engabheka ukuthi ngiyazi ukuthi hey baningi kakhulu ngiyabona ama voice note nawo maningi kakhulu manje nami ngedwa lapha ngiyayiphahlaza ngiyiphihlisa
5: mzansi idombolo vele limnandi yilo eliphethela isitu sishelele ngomqolo kodwa thatha idombolo la izolo ulifudumeze bese ugcoba irama
6: hayibo
5: liba yi tomboleyi
7: tombolo litambile
8: itombolo litambile
7: ebandofondo
8: fakirama libe tomboleyi
5: irama iguqula ukudla okumnandi kube ramalicious thola irama tab yakho namuhla
6: He, uyaza ngiyeke uyikhole into engitshela umzala wakho uSpiwe.
9: Muphu uSpiwe?
6: USpiwe, umzukulu kaMalume Thabo nengane uSpiwe.
9: Oh yebo uSpiwe.
6: Yene, yazi ubesa ngitshela ukuthi uMalume Vusi uyashada maduze.
9: uMalume Vusi.
10: Ingabe umndeni mkhulu kakhulu? Kunzima nokuhlelela izinto ezincane. Khava inani lomndeni elinganqunyiwe. Ufikela ku 100,000 rand elungakalinye. We policy yes Standard Bank flexible funeral plan. Yes Standard Bank Insurance Brokers Pty Limited EFSP 224 ekunyaziwe. Ibhaliswe ngaphansi kwe Liberty Group Limited. Umhlinzeki womshwalense osemthethweni. Kunemigomo nemibandela. Kuzobhekwa amathuba okwehlelwa ingozi nezingqinamba ezingaba khona.
0: Road Traffic Infringement Authority manje sisebenzisa ke isigaba sesibili somthetho okukhishwa kwamacala okwephulwa kwemthetho yemgwaqo. Umthetho we-ARTO usuqalile ukusebenza komasipala abawu-62 neyikhungo zamasevisi eziwu-43 ezweni lonke. Balapho kukusiza ukuxazulula iy'nkinga zakho zokwephula imithetho ngokushesha nakalula. Khumbula ukuthi ngaphansi komthetho we-ARTO ungakhetha indlela engakusebenzela kangcono. Thola isaphulelo sika-50% uma ukhokhe iy'nsukwini eziwu-32 ngemva kokuthola ke incwadi yenhlawulo. Yenzisa Chulo sokuphikisa ukwephula komthetho wendlela. Wenza inhlelo zokukhokha ngeyitolmende. Qoka umuntu ozoba umshayeli omusha. Faka isicelo sokhoxiswa kwesinqumo esikuphoqelelayo. Njalo khumbula ukusebenzisa inkundla zokukhokha ezisemthethweni ze-RTIA uma ukhokha inhlawulo zakho zokwephula komthetho womgwaqo. Ungavumeli ukukhohliswa. Nganoma yimiphi imibuzo emayelana ne-ARTO, shayela ku 0861 227 861, noma ungene ku www.arto.gov.za.
11: Agusilo nje usuku emlandweni kuyisikhumbuzo sokuthi isibindi sabesifazane singanyakazisa izwe. Namuhla sikhumbula lawo maqhawekazi. Ukhozi FM luhamba phambili.

0: ezemigwaqo nonokwanda Dima.
1: I guess esivalelisa njengamanje uzoyiqala nje empumalanga lapha ekomatiport kuzomela ngempela ke sibe nokubekezela lapha straight on block ngoba sizama ukukakula ingozi yemoto ku N4 ngesikhathi nje ubheke ngase Ntshonalanga nje ingcela ngempela ubeke umoya wakho phansi uphinde futhi uthobele abezimephuthumayo bese ke ngena phakathi eGauteng uzoqala nje phezulu ePitoli ku N1 ubheke enyakatho sinesiminyaminya nje esandukusinda ngempela lapha ku Stormfull sibakwa ke ukulungiswa komgwaqo esodinga ukuthi ke uthembele ku R101 kanti makuthi usebinoni uqaphele kakhulu ke lapha ku Snake Road ngesikhathi nje ubheke ngakumgwaqo omkhulu ngaphansi kwe bridge lika N12 kuchitheke amafutha kuleyo ndawana umgwaqo uyashelela impela nje kuzomela ugade ijubane lakho uqebe siqiniseko sokuthi ke izandla zombili steering ngoba impela leya ndawana isi

emasonto namabili le out bithule album yakhe igama lakhe ngu Dark Horse I out ezoba big ku dance floor Dark Horse Kabza the small artwork sounds love peace and happiness yo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay yo yo yo yo yo yo yo oh yo yo yo yo yo yo yo yo yo

0: lana kukhozi FM omaphiko phiko kulesonto njalo nje ngiyazi ukuthi ngiyavuka mina ekseni ngivuka 3:30 alarm lami nje liyakhala ngivuke okubhlungu nje kwenzekile kimi ukuthi ngithi ngivula amehlo angisazi noma insuma sekushaya lesikhathi izinsuku sisengenazi show ngasukusokwile singakhe mengicabanga ngolesine ekseni mayithi ngiyavuka kumnyama ngathawa kodwa kwasem ubugesi ngoba mengilala ekamere nangikwazi ukulala angikwazi ukulala ebumnyameni mina ngikhanyise ilambe elincane eceleni kumnyama yithi mhlawumbe ngisaphupha ngicica kahle ngoba hawu kodwa kwasemethi ngoba selikhale nje alamlama ha kumnyama ngempela shothi ugesa woku shothi efelile ngihambe ngiyoba sigesi yazi ukuthi kuba nzima kanjani uma uphethe ukuthunga ekuseni uba sigesi ngalana ngiyacabanga ukuthi fanele kuphume amanzi othi ngithole noma i-coffee lana ngizodlani ngizofutumeza ngayo njengangibuya ngithose lokho kwawamaphethize kuyinyama okuncane ekuseni ngizowenza ngayo yonke leyo nto manje hawu inwele ngoba phela sinesiqoko esiqola izinwele zethu zifuna uku-ayinwe benga-ayinile sengino-ayina-ke nje iy'mpahla zoku-ayina benga-ayinile ngoba ngayizolo bengibade ngiphumukuyola ney'mpahla zamelondolo ngikhumbula kahle ukuthi ngayikhiphe emotweni ngayithatha ngayifaka kabrelazakuthini le washing le ngizobe yibona ngikhathele ngifuna uyolala lo ayi inhliziyo yami eyaze yaxoveka mengithi izo ukuzovuka ngolesihlanu angazi kwenza leni mina ngaphaphama ngabo 1 okubuhlungu kumuntu ozovuka ngo 3 ngo 1 ngiphaphamile ine ngiphaphamisayo manje si wrong lesikhathi ngiphaphama ngaso mengithi ngiphendule ngithatha ifoni ngibuye isikhathi nakhe isawu 1 ngiphenduke kabili kathathu mayothatha kunjalo nje ugesi wangiphinda futhi odala ophela kathi hawo kathi yini kwathi angivuke same time kwathi angivuke ngaleso sikhathi ngoba singiyabona ukuthi vele inhliziyo yami simosheke sinyomfekile inhliziyo yami manje ngizoyenza njani ugesi uyangiphinda futhi hayi ngeke phela akumnandi hayi imnandi leyo nto leyo futhi ebusika nje hey iyabhede indaba yokuthi siqala phansi manje because intana ngibuka isikhathi engizohlala ngilindela amanzi lawo ukuthi abile kufanele ngiqale phansi manje ngicabanga eyinto angiboni akhona amalambe esendlini kodwa angiboni mina nkosambenge ney'nkingi zami zamehla angiboni angifuni qabamanga abo nje bekuthiwa nje kuyavuka ekuseni lezi nsuku bekungekho mnandi bengibona kahle ukuthi yabona ye manje le nto le ngiphindisele emuva
1: sawubona Clarissa hayi siyojabula uma uphila ntombi hayi khambe kahle konke kodwa phela ngisho ubhala i-sentence liba ne comma ngithi yeah sometimes kusuke khamba kahle kodwa ibe khona leyo comma yezimo ezithile kodwa kubuye kube right ngiyabonga kuThembu Nkosi wami abasesicot siyabonga ke siphathele kahle uhlelo
0: siyabonga mfowethu
2: uqalisa mfeka kunjani untokazi bakithi kunjani
0: untokazi
2: usiphamandla langamandla lo ubhuti usilozi phansi uphongolo godlwa uqalisa cha uqalisa hlenje nawe bathi ngihlenje nawe uqalisa ngisendlini nje ngilele embedeni ngilale nje umusic ngilale uKhoze FM
0: wethu
2: ngihlenje nawe uqalisa bathi ngihlenje nawe uqalisa bakithi ngidlala nje ngonyawo kuphela ngilele nje ngisekhaya ngidlele nje nawe nje ngidlalele nje uKhoze FM usiphamandla langamandla lo ubhuti usilozi phansi uphongolo godlwa uklarisa angibona.

kahle ash lehle kanjani ash baje yazani ngimbuzo yazamningi imbuzo emnalaleli asishayeni inamba shaye ngoba ngiyazi ukuthi hayi no abanye nje badlala isinyawo ncane lapha na empede nje manje inamba ikhona imnandi futhi la kwizi yakhipha mesibuya ngalana sobeke sesingena kuintandokazi yethu lapho kuzobe ngikunika khona ama clue ukuthi sikhuluma ngobani ubani intandokazi yethu yanamhlanje ongizokutshela nje kwamanje vele ngoba uyazi umuntu wesimame uwena ke ukuthi uzobe usungitshela ukuthi kereza kahle kahle ncane uzomuntu okhuluma ngaye osibani bani nangodlala tukuzini kodwa kwamanje

0: Ethi izolo khona lana ku Khosi FM amaphikophiko singena manje phakathi kwintandokazi yethu ngidlalele lana amaclip amabili ngakunika futhi ene clue ethi lana intandokazi yethu namhlanje usisi la oh kahle kahle esimazi ngokuba umakoti wamculi we gospel ubani lo sikhuluma ngayo namhlanje kuziyakhipha intandokazi yethu
1: kade lo ke eisho lentuzi hayibo manje sofanele siyobamba igore ineyintshebe abelunga abaneyintshebe namathathu awukwazi nokubazi bamba
0: alright ngiyabeza ama-voice note ngiyabeza abaqegelayo ukuthi ey ngathi lona usibanimani angizwe la encingweni ukuthi kuhamba kanjani ukukhosi FM sawubone
2: hello
0: njani
2: Ah, siyaphila kwenza cindi sizaleni siyakwamajozi engululo ngilayisothi siyabano.
0: Ah, hello, uyaphila mfethu?
2: Ah, siyaphila.
0: Siyaphila nathi uba intandokazi yethu namhlanje.
2: Uayanda Ncwane.
0: Ukushiso yini lokho? uzo muzwa othi nje.
2: Yebo, uye phela uma ulokhu makoti womuntu wegospel, uNcwane.
0: All right, okay, ngiyabonga mfethu. Azwela phambili ukukhosi FM sawona.
3: Yebo njani?
0: Ngiyaphila njani?
3: Ngicabanga ukuthi ubhebicele.
0: Oh, ubhebicele. Okay, ngiyakuzwa mfethu.
3: Ngiyakuzwa. Ma, wena awuyo umzukulu kamakhaya.
0: Mama akusimi, akusimini.
3: Umzukulu kamakhaya utatla impela.
0: Akusimini umzukulu wakhe.
3: Ay. Ay papa,

0: ZFM olmaphikophiko kusayimile uClarissa wakamfeka ngihleli nawe kezoshaya ihora lesithathu uLondiwe nalo sefikile ulana khona la okukhoza ZFM olmaphikophiko sikhuluma lana ngamaphanta sikhuluma ngosuma business njengoba ngishilo ukuthi lenyanga le eyabesimame nami futhi ngenza njalo ukuthi ngisondaze abesimame bezokhuluma ke ngeimboni abakuzona nomsebenzi wabo bamaphanta Londiwe sawubona sikwamukele kwiziyakhipha
1: sawubona ngiyathubeka kakhulu kwamukeleka ngiyabonga kakhulu sisifami
0: ngaze ngajabula ukuthi ngizi ngikuthole wazi waphi Hayi bo.
1: Hayi sisilalela. Umphanto asikwazi ukuyosiphumelelisa ngihlale ngisho njalo asikwazi ukuyosiphumelelisa so nje ngesikhathi nje uthola isikhathi sebenza dokazi so sebenza nje.
0: Uyazwa ke ntokazi lapho uthi kuya setshenzwa. Londiwe ubhizi impela and imboni okuyona futhi awukuchaza mangibona ku abantu besibame abakuyona. Sikhuluma lana ngemfuyo sikhuluma lana futhi nezitolo amabhusha edayisayo dayisa inyama nakho konke sobo singene kulo lapho kodwa sifuna ukwazi kancane ngemvelaphi yakho ukuthi uwakephi kahle kahle Londiwe nanokuthi uziwafika kanjani kulesigaba leso kusona manje sokuba iphanta la ngempela
1: Ngiyabonga kakhulu. Ey, osisi njengoba nje kade usushilo vele ukuthi hayi nguye lo uLondiwe wakanala, nguye uLondiwe wakanala. Kahle hle nguLondiwe wakwaMofokeng kodwa ngashadela kwaNala. Ngiqhamuka endaweni yase Maritzburg, ngikhulele khona kuze kube nje inamhlanje ngahlala khona eMaritzburg. Ey, bakithi angeze ngiqamba manga ngithi ngikhule ngumuntu oziphupha njenga nomuntu osemabhizinisini but ngangithanda ukuba uthisha kakhulu ngoba ngiyayithanda into efundisiwe namanje ngeke ngihostela uma class lapho nalapho mhlawumbe ngifundisa ngokwebusiness nani nani manje ke ngoba senginayo leyo platform yokuthi abantu ngingabafundisa ngolwazi mina esenginalo but nje ngangikhule nginephupho lokuba uthisha ngithanda nje ukufundisa kakhulu ngoba ngisho esikoleni ngangifundisa kodwa ke kuye kuthiwe thina siyaphupha sihlele sikwenze konke kodwa uNkulunkulu mangabe ekwabele okuhlukile osuke kwabele okuhlukile ngintombazanyana ke nje ebeyizamela cause eqaleni kwami ibhizinisi bengumuntu obethenga istock ngidayisa ngingena door to door ngidayise ngidayisela abantu bathenga abantu kwesinye isikhathi ngize ngikweletise ngibuye ngizokoleka ngingabona ukuthi hayi man nakho lana engathi yenzeke imali ngoba ngangikade ngisebenza egarage ngabuka ukuthi hayibo egarage ngisebenza 12 hours ngihole imali encane kulo 12 hours engithikitha ngawo 120 ngathi mengibhaka because ngangakwazi ukubhaka ngalesi sikhathi ngangikade ngenza ngalokho kuthiwa easy mix mangingena ngiyodayisa lamakhekhe ngabuka ukuthi yayise yaqa manje le mali engenzayo ku 120 within 1 hour ngingena udo to do that's where I took a decision yokuthi yazini ngihlala phansi ke manje ngiyadayisa ngenxa yokuthi ke akukho lula mosaqala kudinga ukuthi ube nesibindi ngagcina sengena kwenye inkampani ngasebenza kodwa futhi ngangahlala ngasheshe futhi ngaphuma ngaqala maphansi futhi ngaqhubeka nokudayisa kwami kwaze kwangibeka la khona sengidecide khona ukuthi ke ake ngidayise imfuyo ke ngadayisa ke imfuyo ngaqala lapho
0: usathaphi isibindi sokuqala noma sokudana udayise nje ngoba phela leyo nto leyo idinga akusiyona yanombani sike sisho lento leyo ukuthi ukuba uma business ngisho ngothiwa udayise into ya 5 rand lokho kuya kumuntu omdayisele into umuntu nemali omnike lento omdayisela yona yini le eya pushela lapho ukuthi azokuthini ngiyayimela ke manje mengibhaka ngiyabhaka mengiphe ngiyapheka mengingena entsimini ngenze yini le kusukumisayo ukuthi uzuyibona kule sigaba lesimpilo yakho
1: angifuni nje qamba manga ngiyayizonda ipoverty ngiyayizonda iphovathi lalela sisi uyabona engikhula ekhaya kwagade kuthiwa mengabe kuzokuthiwa kuphela inyanga okay kukhona inyama ngalelo langa kanye ebese kulezi ezinye insuku sekudliwa amazambane mhla siqala sisi mhla ka 15 sekuthiwa hayi bo hambani niyocela hamba ningangeni namhlanje kasithola hambani niyongena kadlamini nicela iRise lapha lizolo nicelile rap ngathi nje yabona ngazinikeza leso sinqumo ukuthi ngiyozama empilweni ngoba angifuni ukuhamba manga ibusiness aliyona into elula yabo mengakubuyisela engqinambeni engidlule kuzona ku 2024 nemfuyo ngikusifelwa imfuyo siluza enkulu imali kuziningi izinto kukhona ama ukuthola ukuthi kune breakout yesifo kufi imfuyo njengoba siphuma ku FMD nje futhi and mouth lo khuluma nga so kodwa kukona konke ngiyayingisho ngithi yey ngiyayisaba ngiyayisaba ngiyayisaba ipoverty ngiyakwesaba into ezongenza ukuthi egcineni kosuku ngizizwe ngiswele uyibona leyo nto kodwa ke kakhulukazi ngiyaye ngizitshela ukuthi uNkulunkulu mekuphile into suke kuphile into ngoba ngeke ukuthi noma sesisebenza ngibona ukuthi yabo la angisahambeki ngamandla angisahambeki njengawo amandla sengihamba ngamanje amanye a supernatural ongeke umuntu azaqonde ngoba ngihlale ngizosho ukuthi ibusiness iyahambisana nespirituality uyibona leyo so kodwa nje kakhulukazi emfesi ungayizondi phokazi ngathi kuthi noma ngiwa ngithi nje soze ngizovuka ngoba nje ngeyinkwazi ukuhlala la ngiphansi khona
0: sihlelana nolondi yonala khona la ku Khozi FM nango ku DJ Cleo ethi balele usanami la kwizakhipha
2: Ukhozi FM lusakaza ngokuhambisana ne-code yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yi-Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo ukuphawulwa ngokulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane. Inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisani nale code, ungafaka isikhalazo ku-commission e-PO Box 412-365. Craig Hall 2024 Noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela u www.bccsa.co.za

0: azukuthi misifuna ukuya egoli at least iNewcastle izokwazi ukuyiphakela igoli njengoba iMaritzburg ikwazi ukuthi iphakele itheka ibole yonto ngokwenyama ngokusupply itona. So unyakwazi ukuthi nisithole lapha yana enambeni yethu e-060 620-7261. Ephinde futhi uma ngabe ungena lapha yana ku TikTok uyangithola as umkanala, ku TikTok na ku Facebook uyangithola as umkanala. Kodwa ke ikakhulukazi abantu abafuna ukukonsulta ngokwe business nje umuntu athi nje ngine business lami eliwukuthi ungangisiza kanjani ngoba phela umqondo we business la ayi uphekiwe lana umqondo we business. Yabona nje ayi ukuthi ayikho i business engayizamanga because sengibuya oneni saloon ngiyazazi izinto ezangifailisa sengibuya nje kuzo zonke izinto eziningi abane number yami ke abaclose nami ngeke ngibapostele ukuthi nanka ama business engafela kona akusho ukuthi uma uqala ibusiness uzoba successful manje ayibo lona. So uma ufuna nje ukufunda ngebusiness siyaye siwenza ama classes sisiposte nange sisithathe nje ngizoba ne class elizoba khona maduza ne master class elikhuluma ngebusiness nokuthi uma ufuna ukwengena kuyona lemboni sikuyona yonke leyo into namanye ke ama skills uma ngabe ufuna ukwenza mhlawumbe kwazi ukwenza ama products insipho ne nyeke lokho engikwenzayo njenge carpentry ne upholstery yabona nje sisi singena nge AK47 sidubula ngala nangala asifuni nje ukuthi kube khona singakwazi yabo sonke lonke leso skill ngahamba ngafunda nginasi skills ngiyakwazi ukwenza ama headboard ngiyakwazi ukwenza ama cabinets ngiyakwazi ukwenza sofa yabo yonke lonto abantu ama skills adingwa yintsha yonke leyo so azoba khona wonke ama class kanjalo for abantu abafuna ukuthi basizakale basiqalela ama business abo
1: siyabonga kakhulu Londiwe sasajabula khona nawe namhlanje. Ngiyazi ke nami ngifuna ukubona lapha ama super master class khona ngizobona ukuthi
0: ngena sis
1: ihlangana kanjani into yakho
0: ngena
1: nje usishikile konke okuhle kusiyami
0: siyabonga kakhulu ubonga mina mama ngibonga nje ukungihost abakithi ningibizi ayi
1: siyabonga uthini tumile uthi unongowami khona ku Cause FM iphathalethi belisivashele namhlanje uLondiwe Nala khona ku Cause FM #ZakiPatso23.

0: Udilesindo obene principalo nosizo mdlalo wasekhona kuKhozi FM silana namhlanje kwiziyakhipha 12 to 3 igama lami nguClarissa wawamfeka ngihleli nawe ngibuzile la ngathi mina amanga sikube khona mawubuka isimo sakho somnotho nephakethe lakho nje and yiphi into ongenankinga ngokuthi ungayeka noma ungayithengi uphile nje ungenayo ngenxa yenani layo mosubona ukuthi siyabiza kakhulu yabo mina ngizokutshela nje ngumuntu ovuka ekseni ngiyadla mina ekseni ngiyazi ukuthi kuyinto enzima futhi ngiyayimangazini kwaye mina uthi ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekseni nje ngidle mina ama conflicts ave ngiwathanda ngiyawathanda ama conflicts ngenhliziyo yami yonke kodwa indlela ma abiza ngakhona ngithi no ama conflicts awasuthisi angijangisho lapho okuvula inhliziyo ngokwami yabo shako flex ngithi ama ubisi ngqoba ngishaya banana ngifaka kuma complex ami idle kodwa manje ngendlela biza ngizoyithenga ezinye izinto zokudla ekseni ngoba ngiyathanda phela into zasekuseni lokho kwa kuyinyama neyokuncane noma patties lokho ama sausage lamancane bo nje ngishaya into etoswayo ngizokuthenga ke lokho ngizokuthenga ngoba ngiyakubona ukuthi kuyinyama ngiyazi futhi sofudumana sisu nje ngizoba right uzongiphusha 2-3 hours ekseni kodwa ama complex ngendlela abiza ngakhona ikhalibhoti lakhona hayi ngize ngibukisise kahle isitolo ukuthi mina u 500 grams lo noma 1 kg yini akubiza ngangamanje so ngizowayeka nje futhi anginankinga nayo hayi ngishinana nanama lokho kwama Weet-Bix inyana ha mana ukhoze FM sabona
1: Clarissa
0: unjani
1: phila kele right
0: ngiyaphila mfowethu
1: ngiyaphila nami
0: yini ongenankinga ukuphila ngaphandle kwami masubona nini lakho niseli phezulu kakhulu
1: Mfethu ukhuluma noThemba kaMotha sesikho
0: Sho Themba
1: Yeah ayi mina ngibona nje ukuthi ngayeyinto ezinje ngabangani uhamba uspend imali uthenga utshwala nezinto zokufana nemjolo nje into engalamsebenzi ube unonkosikazi oqondene nayo or umama engaloqondene naye ilezo zithe ukuthi ungayikhipha nje inkingi ngoba ezinye inkinga siyifaka thina kuso
0: ngiyakuzwa
1: injalo nje mama
0: manje mfethu manje uzosichisa noba isikhathi sokuyixoxela nje na ngoba phela manje abangani su yabo
1: cha ukhona unkosikazi wami bakhona abantu abami ngimnandi nje angishoti indawo futhi ngoba uyazi into yabangani angina income engiyitholayo kufana nento nentombi zamanje azinathando zibheke imali yabo manje akula income engiyitholayo ngentombi ngibe ngazi ukuthi nginawo maqondana
0: uma unawo maqondana nami ngiyakuvumela
1: you waste nje ukujola sesu you waste enkulu kabi nabangani nje nihambe ni waste imali nje nifuna nje umnconywa ongenayo income just ukuphuma imali kuphela hayi sorry
0: ngiyabonga mfethu
1: angibonge mama
0: danko ukukhoza FM sawone Hello, unjani?
2: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila.
2: Hey, wayithinta indaba enkulu yamakhelofu ngani nani?
0: Hayi, angidlaleki mina kanjani.
2: No, ma Weet-Bix. Hey, lapho uthi ama Weet-Bix azophela kufuneka ubisi. Yo, hayi.
0: Nalo.
2: Ubisi.
0: Yey.
2: Ubisi bazongithenga ngamasingini.
0: Yabiza.
2: Yabo into ngayazi. Ngiyibonile kanye inkinga nje isinkwa ke manje. Hayibo. Isinkwa tshoke randi nje. Hayibo. Isinkwa sesitwa kanje.
0: Isimanga yazi ukuthi u20 randi ubuya hlabu buya neshumi melibuyile. Melibuyile.
2: So nje umuntu yasuka lapho usukume. Yabo into esengiyeka indaba amaqanda ayinje na amaqanda ayafika nawo. Ngifike ngimbe nje ngwaphuka. Cama amaqanda uzofika wathenge. Uyabo nje ungawanakho cause ingane yiyona into eziyenza kalula le uthi uyabuka sekusela amatata ayi-3 uthi uyacheck hayibo amatata ayi-3 yabo ayinyeke phansi mina yonke loo nto le ngathi ayingayiyeka mina yabo yezo zinto oshukela ngithi umuntu uyayoyithengela yena ushukela uma yifuna ushukela khathele nje lezo zinto lezo ngoba angikwazi ukuthenga into manje kuthiwa into ayisekho manje hayi ushukela ungaphili ungekho
0: kwazi kwanzima ekhaya hayi ngeke noshukela
2: kuningi amaqanda kanje ngayeka ngifuna ukuba bangamaqanda kanje ngayeka sithi ngiyakhuphuka amaqanda ngabona amaqanda asebiza kanje kanje hayi amaqanda ngiyaphuma kuwo cause ngiyaphila ke ngekho so nje kubonakala
0: abagcube ibhotela vele singweni bazoba
2: nice hayi suka this is about what okay And ufuna befunde ngithenga flower okay
0: babhage
2: ya mhlawumbe benze lawo magunya lawo bayathanda abagunya yabo cause ya abantwana nje mazenza namagunya nendlela amagunya cause ayi nento mintaba yenesikwa nawo yayito amaqanda nje ayi story neke ngoba bayaganga amaqanda strong. Ngiyabonga kakhulu Karisa, ngisemtubo ophondweni.
0: Kubonga mina mfowethu. Eyi, ngeke ngikwazi kuphela lawo mbuzo ngoba phela isandla saflawa mina naso kwagunya ngikwazi ukuxovela nje. Ubukhosi, hello.
3: Yeah, kunjani?
0: Ngiyaphila unjani?
3: Hayi, sikhona.
0: Sikhona nathi. Yini ongenankinga ukuthi ungaphila ngaphandle kwayo?
3: Hayi, into i-girlfriend ingaphila ngaphandle kwayo.
0: Kanti
3: izinto
0: kanti labo mama beni banithatha imali engabe bayifuthatha yonke ngati imali.
3: Eyi, uyazibele nini? Uyahle nini? Yonke into yena uyisongela izandla. Abanga. Eh, hayi khuma nobhek la ikhulu kufaka ngoba sefollowing bona.
0: Ah, thank you mfethu, siyabonga.
3: Yeah, sure. Umnandi uhlelo lakho.
0: Ah, ngiyabongela mfethu, ngiyajabula sizawo khona, siyabonga. Sure, sure. Asisilalele ama voice notes kancane sizwe ukuthi kuhamba kanjani ngala.
4: Eh, sawubona mamfela.
0: Molo.
4: Themba ukuthi uyaphila. Uhanda lo edumbe lephansi. Esigudini saka mdondaza ngamkhoshalazi. Eh, mina wami umbono nje awukho mningi kakhulu. Basingakele nje sithiwa nje kusave wale inwele neinzipho kubantu besifazana bese kuba icathulo esigcwala iwardrobe. Cabanga ukuthi lokho kungenza umkhulu umehluko. Neti lento ngoba ayisheshi ukubonakala kodwa nje ikhona lokho anginawo amaningi. Ngiyabonga.
0: Hawu mfethu yazi ngithuza hawu.
5: Sawubona Clarissa, ukhuluma noTinzi ngakwaZulu kwaNongoma kwaMandla kanzi.
0: Ngiyabonga
5: nomchamo into esengiyeka uyokuyijabulisa nje. Uyokuyijabulisa ukuhla izinto zokujabula. Kushisa isimzimba amanzi amqondo anayo. Ba ngiyaphila ngaphandle kwawo, ngiyibonga ilantombi isiqebezana uTinzi wakwaZulu kwaNongoma kwaMandla kanzi.
0: Danko.
6: Hello Clarissa.
0: Hello.
6: Ngiphendwa ngomuntu ebekwele esigodini sasitolo. Nayi uyimsakazi yabona eish. Isikhathe siphila kuso hey sinzima umsakazi ngendlela izinto ezibiza ngayo. But khona izinto ezikuphoqayo ukuthi funeke zibe khona njengokuthengele ingane impahla. Nokudla nje lokudla esikudlayo mokuthiwa izikhathe zama festive yazi iyolo iyolo necofecofu. But kokungafani okufanele ukuthi ngathi ngakunciphisa eish. Yabona lokuseke bemuhle ayifuneka ngathi ngoma uthenga nje uthenga nje ukuthi ubukeke hayi ukuthi sozuthenga lezi zinto ebu edulayo hayi lapho ngathi ngathi kumele kunciphe kunciphe ngoba hayi hayi kusinda nongathwele kusinda nongathwele uqhamu ugeje umgodi isikhathe siphila kuso ayisinzima Clarissa Mfeka ngikhona uphindwa wagumede ngiphansi kwentaba zokhahla mbe ngithi abaphila abantu angibonge wemsaka.
0: Ngiyabonga mfowethu isaqhubeka lapha ey'nkundleni zokuxhumana uKhozi FM kuFacebook.
7: Namuhla noMaster V sinokhanyi ohlushwa yi-scrollalitis.
8: Master V, angilali ngihlala ngi-scroll ubusuku bonke.
9: Ah, una-scrollalitis.
8: Ngidinga ukuthile ukuzosiza ngihlale ngikuma-socials. Ngaphandle kokuphelelwa idatha.
9: Ikhambi lakho yi-Red Hot Deal ya kwa-Vodacom. I-prepaid deal ye-15 gig o-R99 nje kuphela. Iza no-5 gig we-YouTube data kanye ne-YouTube premium yenyanga embili. Mahala.
8: Itholakala kuphi?
9: Itholakala kwi-VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
8: Ngizokwenza njalo.
9: Kunembandela. Further together. Vodacom.
10: Namaphiko ingabe ngiyandiza
11: eJozi phakathi emahostela
12: right the school leke nasemoyeni
11: nako maye maye sithole ku 91.5
12: jalo jalo jalo
11: noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili Kheresa Mfeka ku Khozi FM.